0: ngokudaroko sure kongoma yatazwa pano takuti TV yacho mabuya taita nomajaha vanobuya ngumabasa kutengesa zvese izvi kuitira kuti vantu vasaita zviro zvakashata.
1: Ndiri ndisu radio Musambeke tiri mukati mudhorobha rinore muchimoyo. Zvamunoziva kuti ziva ngozuva kubera wega wega tinonga teibhuya nemajaha kuti tizwe kuti ngozvipi zvakanakira kuita basa. Kudai ngomujaha utadhibana naye pano uenda basa uchatsobhuya ega. Chokutanga zina rako?
2: Antonio Fernando.
1: Antonio Fernando, unogara mubairo rei?
2: Ndinogara mubairo Francisco Manyanga.
1: Une makore manganai?
2: Ndino 17 ano. Yes.
1: Uri kuita basa uri kutengesa kudai unochija?
2: Hadzinyasa kuzwa mo.
1: Unofunda?
2: Unofunda
1: klasi?
2: Ndinofunda nona klasi.
1: Nona klasi.
2: Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa uri kutengesa chokutanga unotengesei?
2: Ndikutengesa mabinsi. Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa uri kutengesa?
2: Pakandina kira kuita basa ndionewo zvimwe zvekuita nezvo kuti mari zvinobatsirawo kundina kusikola kondo pagara maborosore ndizvozvo.
1: Benza raunotengesa ngoro yako kana kuti uri kutengesera ropatran?
2: Ndio patran. Yes.
1: Ngoripisoko raunopaiwa kuno majaha amwene vari kumuzi vanorangarira kuti nini handingaende kobata bhara kutengesa binzi ngokuti ndakatochizha maningi kana kuti ndakuita decimal primary ndakuita decimal secondary ina ndingaiti basa iri?
2: Ameno ayo mazve ndakatora nawo mwanhu akatika aiwa ini handibatengesi binzi kundi ndakakura so ameno zvakuona imwe basa rino inondibatsira so mazve kutengesa binzi rokuchinda plantar aiwa.
1: Iwo soko raunovapangira kuti vaitewo basa kudai ndiwe zvitira kuti vabesereke vanoenda kuchikora ngoripi?
2: Eba soko ndinovapasa inini para imwe soko papa kuti epa rinovabatsira chokuita zvokutsvaga mabasa kungondepa sembasa pano zvaunoita iwo unozoda kurya unozoda kufeka machira mahembe tsako ndao usebasa pano zvo chaunoita. Yes, ndao ndizvo zvino ndinotaura pano umwe wanhu so amwe anhu anoramba kuti aiwa kwete andibati namabhinzi.
1: Zviripo zvokuti vantu vanotama kuti vaite basa nguva imweni voda kuti vaone zvokusimira nekudini ndo zvinozita kuti vantu vaende kooba ndizvo?
2: Aiwa amwe vanhu vanoita daro kuti ari vanhu vazhinji ari mamarijinal ivenei amweni vanozoende kusikoli kuti va kuna kuno kufunda aiwa vaende kufunda kundo kuba zvi zvavanhu uchigara mamarijinal imema azhinji imema vanoita daro.
1: Ngoripi soko rwakuzopa kuno vanhu kuitira kuti vasiye kuita mweya dzakashata vasiye kuita mabasa akashata iwo wabhuyanga kufunda ngoripi soko rwaunopa kuna vaya vasikaendi kuchikora?
2: Soko ndinosiyeni para majaha ese ngekuti isu tikudikana kusenza ndirika kudikana kusenza kufunda tigara no life yakanaka kuti madzibaba inoziye kuti vana vatakabara isu soka ndiano ndiana akanaka eveni ale ndisoba teba tindokucheche ko kuna matetizvo zviri zvakanaka. Yes.
1: Vari pavanhu vandinina handina nguva yekuti ndiite basa rekutengesa nekuenda kuchikora iwo uri uzvikonesa kudii?
2: Ndiri kuona ngonde pandinogara nini ndirika ndinogara ndichifunga kuti pandinogara ndichiita maita chirwo teveni sirake nchichinondibetsera gara ndichigara paumba ndichigara so madzibaba vangu ndiona vanonditengera machera ndokadavechimanje ndirikukura asi ndirokura ndinozosenzaurini kadavechimanje ndirikukura then mari padubasa na baba vangu ndao chiro ndinozofunga nini ndizvo depa pungu nenguva ndinonamati ndichikumbira mwari kudepa mundipero chimwe chinhu ndikone kuitawo pamwiri mangu ngonde mangwana ndizogona kuitawo then ndizvozvo.
1: Une soko rero wada kusiya paradio Musambiki kuno majaha ese vakakuzwa panguva ino?
2: Soko ndinosiya inini ndiyo kuti tesu takafananaita basa rimwero ndirika ya majaha ose anofanira kukona kutsvaga basa asi ngonde basa ndizvo ndichinhu rinotibatsira even asi basa ka aiwa hapana life yakanaka ndirika. Yes.
1: Tabonga. Umwene mujaha watinaye pano zina rako chikutanga?
3: Ben Jeremia Matanga.
1: Muri pano mukoma muri kuita basa rei?
3: Ndiri kuita mabushka ndibushka ndotengesa zvimafoni.
1: Vazhinji majaha vanorangarira kuti basa kuenda kogara muhofiso kuenda konyora nyora munoti ndizvo kuti basa kunyora nyora basa?
3: Na dabasa rakawanda. Rakasiyana siyana.
0: You know, imuchita basa ramunita pano ngori pisokore muno pakona majaha amweni varikukwerera sure kuti kubyango vaya vanoti pamuno tingatende kuita basa kutengesa mafoni ngati basa kudai ngo mukoma watambobuya zvino pano vaibenga kutengesa binzi vanoramba kuenda kutengesa binzi mushitaka voti azviti inini andingaiti izvi munova pasokore
3: ndinova pasokore kuti tikawana basa rinotipa mare ngati shande because Tika shanda toona male male yaibudi akanyoha kuti yabva kwapi naye kuenda kutamtrakita kumaminda me wana male basi ndidalamisa ndiona kuti inodika ivezheke ndakoba kuphwanya musodzo vantu mulonga maupindira vemwene kuti inoze mutambudza mangwana
0: imwe mwe muri makore manganai
3: 94 anu
0: kuno majaha amweni ari kumuzwa kubhuya kuti ri kuita paradio Musambiki ngori pisokora munovasiyira kuitira kuti vasiye musambo wokusiya mabasa kuti vaende kuita zviro zvakashata
3: masiko ndinovasiyira ngo kuti tikawana basa richakheta taona basa ndipo mari ngati shanda tikakheta basa sipo kwando bese notipa mari yakafanana podiko takatira kugara pasi pepo mari podikenda koshanda mabushka dwepo mari yakafanana tichatshama basa ngati shande vechikunda kotora zviro zvevantu vakashanda vamwene mwene unotomutorera kuti tambudzika makore akawanda oguma unotorera tiya imwe unosara akanyangadzwa kaone ndaro raramisha bhoo dambudziko basi mberi kaone nendaro nevabvunza kuti ngati shande mabasa zvakanaka
0: aiwa tinoti tabonga Radio Musambeke tiri kufambira mberi mukati muchirongwa chemajaha zvino taenda kodhibana nomujaha mujaha woti naye pano mujaha unovereketa chisena asi ndinogonda kuti tinozwanana pandimi jedu chisena ndinochizwa nomujaha unozwawo chindau chokutanga zina rako
4: dzasemaltomevacho
0: kanyika kungokupa
4: maringwe
0: uri muno uchiita basa renyu
4: ndigurisa shveto
0: Aspetu ya unotengesa inyama, ndizo?
4: Ndizo.
0: Inyama yako kana kuti inyama ya patrao?
4: Inyama ya patrao.
0: Patrao. Kuri kuita basa? Unojija yo? Unaenda kushikola?
4: Ndikaenda soke, tibaenda siya jana, doja na ndikuenda kushikola.
0: Chincha kaita kuti usiye kuenda kushikola?
4: Ya kuti yokona kuenda kushikola? Shikola ben, ndato mampu mambu, kwa pasaka basa ndio zvikrosumana ndinarani nakufunza
0: unozofundira muno kana kuti unopetuka kanyi kako
4: ufundira muno nafundira muno mimi nafundira kunyumba
0: kumosi baba na mai variyo
4: aliva
0: unombobuya navo here pa phone we musana navo kuti vazive kuti uri muno muchimoyo kanyi po akabva akavhaisa here
4: iyo
0: iyo akavhaisa here kuti ndichamboenda chimoyo kutsvaka basa kuvhaisa panzi babako
4: Be yo vidiwa ni kurimandi nenda sakabasa shimwa.
0: Kuni makore mangane?
4: Ni zanovi.
0: Zanovi anji. Wakasia buku rushingane, wakasia klasi?
4: Oitava.
0: Oitava. Shinubuyato kafapano uruku batira oitava kwenda kopechisa. Wakapeza kufunda ngori basa ronda kutuso ite.
4: Che, ini kalvare nwana ndijire. Profesori.
0: Zino uri pano ngowapi ngori pisokoro unopa kune vamwene majaha vanondangarire kuti inini handingafambi ndakabata chipetu ndeitengesa ngokudhana vemari vanoida
4: chipetu inotengesenwa nayo bamari asapaswaini
0: ndaiti pane mashamwari yako iyoyo vayani vanotsveruka kuya kotengesa bata chipetu veitengesa ngori pisokoro unovapa iwewe kuitira kuti vasiyane nokutsveruka kuti vangatengesa kube mari vanoida
4: Deji. Inembo ndavonamo kuti kala kwene kunyumba benda siya shikora. Kala kwene kunyumba ndibore. Boko ndena paribasa venga.
0: Auna sokori mwenera unara? Auna sokori mwenera unara?
4: Ndengi.
0: Zvino tava kuti chibhuya no mwana kana kuti mujaha wokazi uri pano. Chokutanga zina rako?
5: Zina rangu nonzi Victoria.
0: Zina rakakwana?
5: Victoria Pedro Fernando.
0: Taida kuziva kuti ngozvi zvakanakira kuita basa rekutengesa kudai ngomuitira wamuri kuita pano
5: zvakanaka kutengesa kudai. Izvi ndipo zvinoajudhari pamuzi tingana isu sasikana dai. Zvinoajudhari kita negosio pranangu dini kwa kwasedo. Kuti mwana utongaranguru dai ndiri musikana. Ndingashaya kuziya negosio ndinonorwa nekukasika ngonyaya kuda mari. Entao ndechidai izvi. Posso demorar o quê? Posso demorar aí ser casado? Porque estou a fazer o quê?
1: Você fala português. Sim. Você fala português.
5: Ah, drugi tadini. Drugo chana de chibata Maria Gondega.
1: Muni makore mangane?
5: 20.
1: 20. Ngori bisokoro muno pakone vamwene mashamwari enyo anondangarire kuti nini andingatwari sero rinomandiwe kuenda kotengesa kuti zvinocherudza.
5: No munati hama yangu uri kurasika. Rukurasika ngokuti izvi ndiboma ningi.
1: Okay. Munenda kushwa?
5: Ninda pedza desa segunda 2023.
1: Kuti murikurangarira kuti mbaimba yemuzoite.
5: Mbaimba ndizoite. Ndikurangarira kuti mari newe wanika. Noita institutu prandizobatsira familia dzangu.
1: Institutu maida kuita institutu inoti semarano ne.
5: Educação. Sim.
1: Da gramos dias. Mano, gram pairo aí.
5: 7 de abril. Termina de chapa.
1: Franenda coro ou rua. Em Guaimane. Vamos na hora que nós vamos fazer a escola. Mano, tudo em gosto agora.
5: Quando o rua vai. Mamu na chana osoran pizza.
1: Justende
5: com escola. Apo já. Apo. Sim, eu vou na casa de onde eu não vou comer. Vou comer com o cinema, bruxura, assim, não sei, gente, vezes eu não ligo na escola, eu chipo. E eu, já não me sorro a cor, não puxa a curangarira, eu ainda vou chegar no rumi. Mas de baba não te tinha. Um gacha com um garambito, eu vou fundar aqui. Antes eu aguento, porque? Com cheiro, porque você o quê? Provo

Tirikuhamba padoko no padoko, tumeenda kozo kuzongoma iyo, takainamatira nyaya, iyoyo, tenda kuzongoma iyo.

manongwa kuti timusvike nguva ichalipo tichirangana munguva dzikutekatezo zino vangona pindi makumi mashanu namanai ndizo kana tisetorash isungwenta ikwatro minuto zvausala mapindiwo matanhatu tisvike pazisere mudziko Mosambiki ndepo mapindi aya ndadi kuyapeisa na nyimbo iyi iri kuya mutambwe iyi kuti tidere pano pa waitorash nanga ari kupinda mumwanya wa majaha pantsiku iyo ino iyi nyimbo yari kuya mutambwe yakuyambiwa na Lisi Team kana kuti Lisamo Chingoma na nyimbo inabvi iyo Nyasha ichiperekeza kuna iwo kuti ne dzuloli wakaenda kia chata dzuloli wakachata walibuda kwene kurorana jali izvi kuti ande makorokoto makorokoto.

0: Mbere ematibi unangu cheniro pafone
1: cheniro cheniro
0: ande ande tipeni kulala baba
1: aiwa atapurumuka zirinani tosirai mwine mabasa
0: ne ndidi jano apu utikulangana wane mwine kamulikupi
1: apa mwina maande disco nilikuno gomita pera mazikara fema
0: wa maande disco tipeni pima zinji toto zaipi nyamunsiuno disco ipi
1: Nyamasi ndakize disco ino nichengeta baba na mai.
0: Ndiyo ndiyo jana. Apo tina mwembi uyu matemura kamwe kupi mwe.
1: Indi gondora kuno vero madukara sempre.
0: Tipendi vima zinchi tina mwembi uyu Zakaria Sibanda. Masoko na imwe mawi samu kati mangwa zino hizi.
1: Masoko na indi ni sio ndada kutindu fundu ti mangoma hawa harukuyemba. Anusa ere video ere.
0: Okay.
1: Ah, video anazo kasiana tujia. Vitu mazima tira wakupio. Composiono.
0: Okay.
1: Maona man.
0: Maita ba sauti hivyo. Chadera mzungu yeye dairi pan.
1: Shaka nak.
0: Ndiyo chadi. Padoko na padoko wadi kanu inalanga pa oito kwa tru itenta vinte sete sende treis oito oito kwa tru itenta vinte sete sende treis oito. Sibanda tadi kuita letu chibabu mvunzo odaira mvunzo odaira yamatone paita onangu uyu. Machibesa kudeka.
2: Ndipo kune mbimwe.
0: Tavani ngatomuri kubva izvi. Muwanga ndimwe wane munika muri kupi?
2: Pano murupea na Santo Armando Gadi abadi jamatonga sosela disizu sekondoka.
0: Amatonga stipendi pema zinji kuko. Tina muyembi uyu Zakaria Sibanda.
2: Muyembi zika mezu zika mezu abradi nugembo.
0: Okay.
2: Ndiyani.
0: Muna nango mvunzo wati malipeza?
2: Mvunzo wangu ndi dao chaka kuzi ya muzika dae kuzi disira kupi.
0: Adina ushifamushi mvunzo yoyo?
2: Muzika kuzi kuzi bikira kupi muzika zao.
0: Ah, studio na kenda kia pikira yi nyimbo za chiozi?
2: Sidi.
0: Maita basa?
2: Studio ya kuzi itira kupi.
0: Okay.
2: Anada kufa kuzi studio ya kuzi itira kupi. Tipo inda kuzi itira kupi muzika kwa wama.
0: Ne ushifa? Masoko yana ushika chi bandika bandika. Ah, muda kwa batira nyimbe bodzi. Siani namba zanu za fone. Aha. Quanto?
2: 8627.
0: Yeah.
2: 39.
0: Aha.
2: 72.
0: Mati 86, 27, 79, 17, 2.
2: Sisi.
0: Maita basa, wacha ufuni nani?
2: Zambiru na wato.
0: Kanoti mwemo gala muda chenka kutimu za kwanise, kanoti mwemo gala chenjera kutimu za vini na basa chitafuni?
2: Na, datese fosi nyamasa ya pronto, ndada kwa batisa na nyamasa, utenda kubika mwuzike ime.
0: Maita basa.
2: Zambiru na wato.
0: Ndiso chade Sibanda tayari kuita chibaba letu mbunzo odaira letu apu avi kodi nyimbo sakozi izi zaina mavideo kuna wate zisati zaina mavideo
3: misiki zangu zaina mavideo
0: zaina mavideo kuna wate nsingasi zaina mavideo zaini zaina mavideo kuna wate panasinangu wa sati zaina mavideo
3: nga jimwa zisati zaina mavideo bati jimwa zati zaina mavideo hacho
0: matone paita unangu apa machibesa kudeka
4: kwecha kwecha beberote
0: ande tipeni kulala
4: Atre mushe torcheim.
0: Eu ninga chamo muri kubva zvete. Dzivane madzina.
4: Jordão, Lino Taimo, Gondola Bela Vista.
0: Jordão,
4: Lino Taimo.
0: Gondola Bela Vista.
4: Ndimongwane.
0: Tipete pima zinji tina muyembi uyu.
4: Nada ine andina mazinji akwenda peperusi so kudegerwa na basa rao ra kuyemba ngoma zao zina mpango ukuru maningi na chimurungu mbaiti zvakanaka pakati pakuyemba kwao gare muimbi mukuru ninga zvaronga iyo kusvika kuna bankuru wao Marco Sibanda
0: maita basa msa zvade
4: tatenda basa gorona basa
0: tatenda ndizo chade tikalanga wati nyimbo izi zaina ma video kwanga kuti zense kana kuti singasi singasi zaina ma video
3: chine ma video chinokana ita nhatu
0: okay
3: Kwa
0: kote seji nyimbo ndizo zina mavideo. Kwa kote zinangozi izi, uli kukalira lini kwenye kia zugusa mavideo, kwa kote nsipi zili kushota. Matone ndo ubata mlomo. Machibese kudeka?
5: Halo, halo, ndivirusi.
0: Ande, tipeni kulala?
5: Tarala nituwa mna ndivirusi.
0: Tarala ninga tuwa mluku vashu, tizone mazina?
5: Epa, zina mlonga na Alberto, asa Alberto, mkira ka gondola kuno ubairo, niti mbijunyo.
0: Alberto?
5: Arpa Alberto, mugira berzimtini bijuni mgondola.
0: Tipeni pima zinji ndepo kuku kugondola, tina muyembi uyu?
5: Epa, ini majinja.

0: Wadikani tade munguwa ya kupesira jano izwe kuyemba kwa iye Zakaria Sibanda nyimbo ni mutamkwe chibzi iyo dolo randi palira wadikanwe dolo randi chakira chunango chakuti hafira nkikitai. Apo Sibanda tingenda kiaona ndilwe inaiwe na chakuyemba zwe ndiyo ipi tingati objetivu chinangwa chano munachi mukatumba sayo hili.
1: Chinangwa changu neso kuyemba ngwe kuru ziru yukuti ngatiziwe kurarama zvakanaka. Ngatiziwe kurarama zvakanaka mudzimba medu. Ngatiziwe kurarama zvakanaka nevamwe vantu chigarisano. Maponero magariro maitiro. Ngatiitwe zvakaipa. Ndo zvinobatsira. Ngatina matemo ari kumusoro. Ngatitendeuke. Ngatishumire Mwari. Ngatimupfugamire. Ndo zvandinoreva kumunhu wese.
0: Ndiyo tingati objective munayo mubasakiro zvakuyemba.
1: Objective yangu iyo zvekuemba ndiye kurukurudzira vantu ngeye kubvunza vamwe vadu. Ndo chinangwa changu chega chekuti ngative muzvo zvakaipa.
0: Chadeko apo tingaende kuona basa la kuwadi lishana aro tingati kulishana aro penangu kuona kuti una gunda kuti nditikene eselerenzwe wadi muona kana kuti usati tingati wadona pfunyuro wache basa lira zvekuemba iri tingati kubatsirikawo na basa ilora chokembale mukati makulalama mako kuti ndadi kulao ichi na basa ilora chokemba.
1: Apana choninga nyepera Jehovha vari kumusoro. Andina chandiri nacho. Asi kwangu kungokumbira kuti Mwari vasandipasa nenguva yevanoda. Asi ndinoenda mberi ndechiemba. Pati ndichimirira Mwari zvavanoda kundipindura. Kuti kuemba kwangu nesimba rangu ravanondipasa ndizvivi zvavanozondiitira mberi. Asi zvine zvandina chandiri nacho chendakabudisa nekuemba kwandinoita.
0: Ndizvo chade apo tingaenda kiona waina nyimbo dzingasi basa zvakuemba pazense tingasikanhiza zvinasvika dzingasi.
1: Jesse songi jondaemba kutanga gore rechinokwana ita

Tinoti makumi matatu miseswa na miseswa jino kwa na muviri mdaiti mitatu katorzeura ji 33 minutos. Vapuru kiri muno dika vura radio Msambiki tinoti maskato zvaro soto mazvo shpinda mashanu. Umweji uchi no mwendi kunguru gorero zvoro zviviri makumi maviri umakore na makore no kwa na matandatu. Noti zvaro kuti kakatondorera kunja zvakadi muri mukati mumabani kusiyana siyana maskati yakanaka maskati mutambo. Chazoti tingwine mushitendrano zvakadi na Marco Nazario Tenes kuita Kembo Nyandiro Vitor Yambirai. Noti garanyi makaziva kuti kuri kuitika kupikisana ko nyika jokusiyana siyana kuzivika ngokuti mundial. Apa garanyi makaziva kuti nyamasi madeko panguva gumi Brazil chatamba no Norwega. Chaka shasha mukati munyika jiri kupikisana zvakadi mukati mugorero zviri zviviri makumi maviri makore nemakore anokwana matandatu. Tinoenda dakara kubata panguva shanu makumi matatu miseswa dzisasetora ji 30 minutos. Tinoziva kuti zvimwe zvikwata ngo zviri mukati mukupikisana kunozivika ngokuti musambola. Uzoti segunda divizao. Tiri kubuya pakati kumutererero no dera kunyika ino yemusambike. Musakanganwa zvekuti Vasco Augusto Manasse unozova ari mukati muberere rwa Mozambique kuti atipirevo mairirano nomutambo.

0: Test Africa ndipola rakutoma mukati mwangu zino izi mukupinda mapindi makumana kati mapindi manai na hafu kwa kwatu mtu jimeyo Test Africa 0 Nova Jerusalem fandiki dikananga pamadungu mbele aya sisi nataka kuti zvitwe munguva yekuti Test Africa yati pamberi nkuranga kuti kubesera kwaita bora iri nkuranga kuti haliti tai ninga mtambo uyu yapita kuti dana kachigoreska mabora 10 anga hiri ndita iyo wadungwe la vanduzi
1: zviro kwazvo Marcos Nazaro ngekuti pawandi pamukana kuti nderekete ndada kuti chikwata che Nova Jerusalem chingodi kwada kuti chirumbwe chechitamba kuri kupederawo mberi ngekuti chiri kutamba chakapetuka umasure saka chiri chikwata chiri umasure kudai ngi maimire zvikwata mukati meiyi mitambo tinokumbirwa kuti chipangidzire Simba ati ndati ndapedza mazwi aona chikwata cheTest Africa changa chagoresa ngemutambo nehanzi yeshima kumairi nechishanu turi kurea nditochi saka ndiyo ndati chikwata cheNova Jerusalem tinokumbirwa kuti chirumbwe chepeta masimba kudai chaida kuti chipangidzire bhora kwaro uyezve chidaro kuchipederawo kune zvimweni zvikwata kunyanya kupinga chikwata cheTest Africa masikati enyamasi ano ngekuti chikwata cheTest Africa tinochiziya chiri pambuto yekutanga uye chikwata cheNova Jerusalem chiri mumasure saka chikumbirwa chipete masimba makoresi
0: chadiko tichinanga pana mutambo una dungwe iro tingati kapitao toko toko apira kuna hembe ya chikumi tingalange muchapira vie nyimbi nyimbi apira nyasha basa lahirira kuna toko toko zingalinde kuna nyimbi hembe ya chikumi aenda kapunkiri kabida kuonkala kuti tusike na manza mukati ungozana izi pakati na pakati patambwe ruiri izi tingati meo kampo izi pamtemba iwa pakati wakuti tuske la tuske la pira kuna muzwa mpira hala timina hembe ya kuti ya runa mucha pira hembe ya chikumi na jibote aenda kapiska pansi mfuza pita jibinsizo batai bora ngalike pansi li merke na dungo ya iro la Nova Jerusalem tichiranga pana kapitao wa dungo iro iri nkabe kapitao adikusira hembe ya chimakumairi eshkurinyo eshkurinyo da kote tamanga enda kadinira na Simba kumberi kuna wani enda batika na unyashabasa enda kapukika la kuira mtauru bora lili kuna muzo mpira mwa Test Africa rabagiti alika pansi chocho ndaka mpira nyansi kumberi kuna wani kuna muzo mpira tibira hembe ya chimpemba tingaka dungo ya Test Africa ni muzo mpira na VA Valdo Valdo alihini sabadoko apira kuna muzo mpira na VA mingini enda kendira kumberi kuna wani alikuuko dungo Test Africa chubama

Tinote vomutambo mukati mo provincia yo Inyambani Ntsakadi. Chiungano chomutambo chakasuwa panguva jino ngokuti vatamika varuita deu vakatungamirira Kostad Sol.

0: Bakaita wani baba Horacio Jaime. Pa cooperativa po. Ya zvisine nyazvo pano tinoti nguva japinda. Nguva japinda.
1: Vapurukire munodika Radio Msambiki tinoti majisa kanaka mese munotizwa magara makaziva kuti tinowanika pa FM pa onda media no mu internet. Isusu ngokuti basa redu njakuita mabhoyo, basa redu njaku zisa masoko no zvirongwa zvimwene zvokusiyana siyana mukati muberere Radio Msambiki. Zvatingaita pano ngozvokuti timbozwa vakabarwa kare maererano nonguva yatiri kupona zvino kuti vanoti kudini. Baba hazina?
2: Ini ndinoziva Agostino José Luis Dias.
1: Baba Dias, tadivanazve mukati mozuva ranyamasi. Munoti kudini imwemwe? Nyika yemusambiki yakabva kukwanisa makumi mashanu naposa makore rusununguko. Imwemwe makazvionavo kusununguka kunyika ino?
2: Ndakazviona bembembe mesmo como zvakaita como taigara. Kareko na nyamasi uno zviri kuchinja maningi. Magarire ekare na nyamasi uno kuchinja maningi. Tingaenda kubata kuita muenzaniso. Ana ekare na ana mazuva anono zviri kusiyana maningi mezvi. Ne pekutai kuita respeto yaiizwa kare kare iya kuti chagara kanyiyo na ino iyi iri kusiyana maningi. Vana wezvino izvi chibasa mezvi. Ndokuti kumubvunza kuti ngatidai ngatidai. Autodiaio zviri ultrapassando. Sutai tudio tempo yako, tempo ino yandiyopi yekare yachinja. Ndao manina wana sutaka baho kare kare kuda kuti zvione izvi kumo zvinoita tinosana bate munhu unogaute machi. Ndoita kudini mwana uno kuzwa hazvi ningadini machi kukumuti ta outro tempo na. Tempo ino yandiyopi kare kare iya. Mane ataka dzishwe Jesus nekupata gara kaniyo nezvinezvi. Kusiyana maningi. Siyana maningi mezvo.
1: Zvakava zvakareruka here kuti nyika ino isununguke?
2: Nyika ine kuti isunguke yakati zvakati pfadza maningi kuti ta party imweni na. Taidzvinga makorono. Zvino izvi takutonga tega. Tega takuziva kumuti tinorarama. Manera kare kare era korono. Wadodo kubasi ya ora waenda mukadea usungwa. Mazwa nini za kuchinja kuti takutonga tege susu. Susu zakazi kwa hili. Lipotera tera imzome. Ndiya ndiya ya kaita kuti ya kasi kasinunguka.
1: Zisine nje sezi kuti zviitike ibasa guru rakaizwa mukati munyika ino yemusambiki pakugogomera kuno maportugese kuti vabude munyika ino vaende kunyika yavo. Makaivona imwe muhondo yemaportugese?
2: Ya stende singwine ndanga ndinokinzi ano inini ndakazvishitirio manya ndakazvishitirio na stende singumo parati nyama ndanga ndinonanga nokinzi ano
1: tirikubhuya mustende singu kusununguka konyika asi munoti maiva munogumiro makore nemakore mashanu kubereko zvinokomba kuti pagumiro makore nemakore mashanu sure nwenu makazviona zvaitika ino
2: ndakazviona zvaitike zvayo. Wanga pano kushupika maningi kwaitike ku tempiona yekare iyai. Mazuva ano nanda takutonga tega takuzoona kumuti noita mazi ngokugara kwene koko anhu vakadakara maningi taita tasinunguka tione zvimwene ndizvo kuti ndakazoona ndakaita 60.
1: Rapi sokro moda kusiya imwemwe kuno vana baba vana mai majaho mazuvano kakurutu ngokuti vano mazuvano tisi tinodika kutizwe mupango nokuziva kuti zvakambotangisa kudini zvakabvira papi zvinhu zvatinodikana kuita kuti nyika ino igare yakaterama.
2: Apa pirigunda yamandiyo pasaino iyi ndekudali inini kukomparari timbu dzino idzi nedzakaridziya izvo. Zviri kusiyana maningi maningi mezvi. Inini kuda kuona nekuchikora ndakaita mudzidzisi ndakanda reforma hangu ndiri reforma handu. Makuda kuona magariro ako nemafundisi kataita isusu nenyamasi uno kuchinja maningi mesmo. E ningampa se kana kutiai kuinzanisa kuti isusi tai taenda kuskola tikumpiriri ungazwai nyamasuno u epaita kudali taita. Zvino izvi nekuskoleo watoendeo sitaizwai taite pese trabalho parakaza dziyezi mazuvano kazhinji hazvioneki sokundu guma mbiri yebasi watoto pasayo epao kufera wakona kwakufera umwe vaviri isusu iyo tai tofera mekufera mesmo zvino izvi mazuvano nekufere kushoma
1: ndimbomubata muromo ndaida kuti ndizive kuti muri kuti zvasiyana pamajijisiro aizwa kare nomajijisiro azvino zvinokomba kuti nokusununguka kwenyika munhu wakuita zvaanoda
2: pachangu nokuti zvakasiyana maningi kuriki forma yakona yemajuventude zvino izvi neyakarewo mani yataigara isusu ei zvikusiyana maningi mezvo siyana kuriki mwana zvino izvi kuzwa achazi vese mwana wakabahwa mezmo tembu zvino idzidzi unosiyana ne maningi mezvo kuriki nekuda kugara pamuzi kuti respeto iya kuti paguma akuru asharukapo podopodo togara kemitu kuda kumubvunja akati painini ndinogara asii mezvi ndakarega isusu taipangwa kuti izvi izvi hazviizwi munhu waigarawo foma yaugara kugara kuita munhu wakarongeka zvino izvi ii zvakusiyana maningi mezvi zvikusiyana maningi.
1: Mungatibhuira here kuti kuzwisisa komaita nguva yokare kaibatanidza nokudzvinyirirana kana kuti maizwa ngokudzvinyirirwa
2: kasi kuti kuzwa ngokudzvinyirwa kuriki sistema yekare ino iyi handizivi kuti ai pamweni tongachinja ngemaitiri akonewo kuriki isusu tembu ndakabahwa inini murana muna musasenda iumo kuzoguma muna stende singwa te muna wotenda te taiona kuti ai babangati ai apa apaiti apaiti kamari apa panoita panoita zvino izvi munhu unoremba ateyo kutobata porubata naavese iyayo kuti izvi ngizvichinyi munhu kumubvunja u kuti ngatichinji oita izvi mwana achatendi oda basi ini zvangoda kuziva zvinhu zvaangoita basi ndo maite kuti ai zvikusiyana maningi maningi mezvo unga ne mwana kumubvunja kuti ai enda kwakati kuyai akatepa ini ngaenda iyo ndobva kuona iyo ndipei singu metikashi kuti ndahamba maningi ndipei singu ngakuti uda kuti ungatomubhadharisazve ukatapasa singuyo iyo watobatana naye kuskola taedzija isusu taenda kuona iyo mwana zvino uda kuti aende kuskola mudoko tekupasa lanshi usina lanshi zia lanshi ora anchaende kuskola ndinogara angu kuchinja maningi foroma yakona iri kunetsa kuda kuti ungazviuda kuti zviri kuchinja ngendae para kristan yemajuventude kristan nembaba nemwana mukadzi akadzi mazuva ano ane kuda kuti ungada nekuda kuti mutu kuda kutaka padoko mamaba watopinda basa napinda basa wamutakirei mukadzi iwo isu kare kare taipona mana yedu tainge tino respeto zvino izvi zvikusiyana maningi mani raonawa kuda kuzoti ai tizvikande murinya kwazvo ei zvakunesa maningi unesa maningi mezvo ne waenda kupurisa unowaenda kupurisa mwana mwana wangu unou munditsa kuti mwana wangu unou agare murinya utozwa kuti ei papapa mashi mwana uo gare murinya ngei mezvi munhu agora mashi papa ngei mezvi munhu unesa maningi isukaungati mwana wangu uno andizwiri unanga kuti itanga ishi ikonee waitotanga watomushapura padoko kuti agare murinya mazuva ano zvikunesa hazviiti kubvunza watobvunza pano papo watamundakuhutikuti ese pai epa komushtafazeri mushtafazeri bent ndiyo foromende kuti ai apona apo tekupaona maningi guverno kupaona maningi mezvi kuti manera ano aya tiri kukanda ana kurebesa munhu usikazivi nechii chanoziva panazvi enda foroma ineyo aiti ndipoi foroma imweni zve yanoona angu inini ngeukanda mari pamberi mari pamberi enda hwiro unonga uri sure chodo kubasepa amunawa dhesh apo amunawa singwenda apo amuna refresh wapo gora mwana foromeni azid muntu da kudunga mudidisiye foromeni azid ta foromeni ni aid ta refresh kuziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz ungamudunga muda kutu umedukare nese maningi unufana nea maningi po ni ambiendi fudi ni mbairo umudini angaenda pa vizinyo hapo ndo kuona zipona hapo mezima kweza dao forma ni prainini yangu tutia isusu ya andwe kare kubata maave sebriki mwana kuzgwa achazgo bodu kudini ne wadini ne hama hama za kwa tuta kutia angu zaipa ii yangai tempinu ii tempinu ii andiopi agwa tempinu ii andiopi forma kona ili kushata shata maningi mezi aiti ne murumu uu maenda muu medi transport mukuru waoneka kuti uu mtu mukuru uu garanya buda hapo ndi garepo mwani wakuto garepo ndi garepo mizi taa zama zama paka lirepo mukuru wakagara wano ndevu wano imvi asa buripo so wae papapa asenta hii taforo mene hii aiti ngati pange ana govino tembe ngai pange otembe ito mpango otepa izu ngazi izu ngazi saiti mtu unu gara abe agora mungati abe desha apa desha esi agi ete mpudili timpe kone ngebe timpe kone yoku panga jirozo aziti tandiyo fuma kute indi kutiponapo ngaba nasiri kutipadinti gare zosu ana ite respeto ne kuma base tembe kute respeto chef ndi chef akutia umonu uu apa nini andi ipriki inda kajijama nini chef ye chef ta respeto agora lukanda mari pambiri dipozi aziti
1: mazi kukupejisira
2: mazi kukupejisira inini
1: mera nonorusununguku pakuti nyika ino igari shakanaka
2: nyika ino igari shakanaka ngati batane tubatana kamari isusu kubira ano tunga mireo nesu kutambie isusu mazibabao nese tibatane buriga ano tukua kanda mnyatu kama ninga anukura semu temu mutemo nga ubata ni mutemo wababa ni ukwazi ni uguzote nga ubata anaya gari mulinga priki juventude ndiye seba danasamu tinga posa anano haya ananoreba base kuzio uhiru wanao tongozwa nolewa chenjevu iweka butongozwa nolewa chenjevu ndiona ngoma hii
1: makamuzira imwe mushilpendu
2: ndakamuzira zvipindu kwa munyapa central mara hura wakafu
1: zvakanaka tinoti sara nzvaushone ino iradio Mozambique todivana zvingokufamba ku
3: Thank you.

Gomero mseswa ndo mseswa jinopwa na mtatu vapa nguva. Gome vindi duwa zora ji treze minutos. Nguva yokuti mwimwe muno TV muno radio Mosambiki mobata area medisport. Kuitira kuti muzwe tsvakadi.

Vanozviziva, vanozviziva. Kuti msharuko wakaenda dakara kuhospitari chikuru chomuprovinsi yeUmanika mudhorobha reChimoyo. Uye tinobonga kuno madhokodheya makabata basa. Tinobonga kuno majifurumero makabata basa. Ngokuti wapetuka mbairo kapona mwanarume uwo. Kudaro tinokumbirisisa zvakadi pasina anosiya poso jakashama. Zvivana mumabhairo zviri kungaranga kati tisikazivi kuti zvaendepi. Kukupa basa majimambo. Mazwe mwimwi vasilva dorvasi ya waja vuchiti punisa mbasi.